Ay, kamahni ko sa inyo, Diyos. Gracias, Papa, kayo siya makapatuloy ko. Ang kikoy, ay kikoy, nakangantan. Tupay ko, ikaw, tibuy ko, ikaw. Amoy ko sa inyo, Diyos, di kailay kim. Ang Diyos, di kailay, kuya, likulya pa lang, ay kikoy nato. Pagkakarit, karit huchmi, tatun, da, Papa, Diyos, ni. Kimam, Senyor, kapit. Kasanya kay Hutsa po alay ko na papa nang umapas ko ay kutanitay niya pakikipe na Diyos ni papa manyak ko papalapin ang kay Chuli ko na Diyos ni kay Kusko lakta pirak karo lakta pirak may pirak sa niya nasis tay kong tay tay kamp napay ko na iku nata itay binisyon iku nata psko iku na iku ta isa niya ama may king ugar bips ni wasi bips ni pa ni war me pakalip ni pewaks binisyon iku itay pisi kaya chumpon Dios ni makuni kalikay pasanya alin salos niyo kay kunapas papa Dios unto tsuya Dios ni un señor Dios ni kasyan kika la última palabra en espanico taytay mantan causa y con dependición taytay mantan señor y mapas pendin papa porque kan kan soberano Dios ti niyo taytayko nur kamro nak causa ni te hapinki wakay chanki taytay amin chaykun ki papa Dios ni munaktik daitito ko ima observa kung papa manatius ka pa makikip manatius mo na inikip ka man ima pskang man chita italyay kasi sa Senyor iguruna ko naray kung daitay ima ima na tuwakisir kang ki manuna kwas paiki ko papa Dios ni isis to gracia tomas

Señor Dios di. Unsi kayo ikunato papa. Lu kaya kayo si karajak tatanya di pun papa. Uklaro suyo pinya kasi manuila. Priskispe. Espanya habi pinya papa cay suyo samin cay kayo si. Tela ira di bida kita uya di kuspeto sa kung may pinya kaspaps. Padius ni gras kayo no ikunato taytay kang ngkulichir kang ki papa. Kayo ayro si ikunato kayo kuskulak tap. Señor Dios ni samin cay kayo si kita. Yakin impinya papa, ay kuya liko wakaichi. Pone Señor ininin tenga chichunchkay ako sik papa. Apunche kamo ka osay tkong tiyalas kama Dios ni. Iki papa ikuy konyi sa song ko leakta. Tay inilayakta papa ikuy papa hasta lo último de sus vidas. Gracias Dios mío. Muyan tawang ko na chapik may chapo sa kumpas kaya sa minchay taytay. Yes papa kay napakuin in command bendisyon ko tapos pabendisyon ko na tapos yuray ko ang kutay-tayay ang kanayikim. Gracias Papa Dios ninje para familia Hualpa Nina Huilca Puerto Maldonado Pipi. Gracias que hoy que na mandapas kira ikim sin Papa Dios kay kang mi Señor que hoy que na to kawasyan ki Señor Dios ni Dios kuy hoy que na kam Señor kampo makila ikipi saya mana yang sekali kamu ikut kerjasing kita itai sisi es kena tap stres. Dios mio, dia tak sami cik para familia lipa San Antonio, Antonio de Potina, Puno api iglesia asambleas de Dios del Perú, niña del Señor. Dios sami cik kita ikut kita itai baik kena manta. Kaya pa ikaw na bakos ay pray ko. Señor Dios ni. Kina. Misyon ikaw na pas kalyang punit.